Good day, Michelle and Kia. Kopa go botsisa man. Ke batla karabo and then before le chase. Baretsi ba UFM. Ke mang o sa rate Michelle le Kia ma? Ke batla itse ke mang o sa ba rate. Kopa fela karabo fela ya lona. Di listeners, ke mang o sa rate Michelle le Kia?